0: Ling maipasa ang pneumonic plague sa pamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak nito sa Russia, pinaiigting naman ng DOH ang surveillance sa mga taong posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
1: Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing. Mabilis din naman yung action ng Russia dahil in-isolate na nila yung mga potentialing na-expose. At medyo nag-monitor na sila.
2: Bumulwak ang tubig sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong Martes ng umaga. Nakuha na ni Bayan Patroller Chelay Mendoza ang maputik na baha sa bahagi ng harap ng Gate 2 na bahagi po ng Barangay Bagong Nayon. Gumilid naman ang mga sasakyan para maiwasan ang bumubulwak na tubig. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang tubo ng Manila Water sa lugar. Dahil sa lakas ng pwersa ng tumatagas na tubig, tuluyang nabutas ang kalsada. Tatlong lanes ng Marcos Highway ang hindi madaanan dahil sa insidente. Ayon kay Antipolo Mayor Casimiro Jun Alcantara Inares III, walang supply ngayon ng tubig sa tatlong barangay sa Antipolo City at Baras Rizal. Magpapadala naman ng water tankers ang Manila Water sa mga apektadong lugar. Inaalam naman ng Manila Water ang lawak ng pinsala sa pagkakasira ng kanilang main line. Nagsagawa na rin ang clearing operation sa lugar pero hindi pa nila matukoy kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Siniguro naman nilang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa sirang linya.
0: Palaging nagpapangabot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy, kaya hindi napuputulan si na Ellen.
3: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay. Kaya nagpapatong-patong sila.
0: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
4: We are able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon, plus yung power rates, pataas pa rin.
0: Para sa consumer gaya ni Cecil, na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat umanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
5: Dapat lahat kasi nga, ang nagsasuffer dito pag ganun, yung mga mahihirap na malaking pamilya.
0: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na wag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
6: Umaabot na po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto dito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stock non-profit po sila. Baka ho mas mapabigat po ito dahil sa January, pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
0: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
4: Kailangan nila rin magbayad on time doon sa kanilang suppliers, to NGCP, kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
0: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene, sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro. Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may apat na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante na ang DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyembre at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
7: Right after manotis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga delivery, of course, i-report to kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
0: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
8: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
9: OPM's Spy, diba?
10: More music!
9: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Kasalukuyang nagtitaping sa Amerika ang sikat na love team ni na James Reed at Nadine Lustre para sa kauna-unahan nilang teleserye na On the Wings of Love. Kasama nilang lumipad pa Amerika si Cherry Pie Picache at ang bagong box office director na si Antoinette Hadaone. Inaasahang sa primetime ilalagay ang On the Wings of Love. Follow-up TV project ito ng Jadeen pagkatapos ng super successful nilang Once Upon a Time guesting. At showing pa rin naman sa ilang sinehan ang pelikula nila na Para sa Hopeless Romantic. Samantala, natanggap na nga ba ng mga magulang ni Heart Evangelista ang kanyang asawang si Senator Cheese Escudero? Ito'y 3 buwan matapos isnabin ang kasal ng kanilang anak. Ito ang naging katanungan ng mga followers ng 30-year-old actress matapos ang serye ng kanyang Instagram posts hinting at a reconciliation sa pagitan ng mambabatas at ng mga magulang ni Heart na sina Ray at Cecil Ongpauco. Nitong linggo, isinier ni Heart ang mga litrato niya kasama ang mga magulang sa isang mall na mayroong caption na "And then he blesses you even more. Happy Sunday!" Nasundan pa ito ng mga posts na nagpapakita naman sa mga anak ni Escudero at sa kanyang daddy na nakaupo sa isang couch sa loob ng bahay ni Heart. May caption naman ito na "Daddy and Mom visiting me at home and the rest of the day is just perfect." 2 hours later, aba, nag-share naman ang aktres ng message na "Faith can move mountains" at kung paano raw muling nabuo ang kanyang puso. Idinagdag niya na ito na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Matatandaan na ikinasal si na Evangelista at Escudero noong February 15 na hindi dinaluhan ng kanyang mga magulang 2 taon matapos isa publiko na mag-asawang Ongpauco ang disgusto sa senador para sa kanilang anak dahil umano sa pagiging disrespectful at alcoholic nito. Sa iba pang chika, naaalala mo pa ba ang larong Pac-Man? Oo, ito po ay nag-originate sa Tokyo, Japan. Aba, bumuuro ng higanting imahe ni Pac-Man ang mga fans niya para i-celebrate ang kanyang 35th birthday. Sa mga naghahanap naman ng mapapanood na movie ngayong linggo, nangunguna sa US box office ang Disney sci-fi film na Tomorrowland. Ang mga patok na chika mula kay Apples Halandoni.
1: Nangunguna sa takilya ang Disney sci-fi adventure movie na Tomorrowland na pinagbibidahan nina George Clooney at Britt Robertson. Nitong weekend, humakot ng $32.2 million sa ticket sales ang pelikula na nakabase sa futuristic na bahagi ng Disneyland theme park. Hang on!
2: Itong a cappella comedy movie na Pitch Perfect 2 na may $30.3 million naman sa ticket sales. Samantala, higit 300 Pac-Man fans ang bumuo ng higanteng imahe ni Pac-Man bilang pagunita sa 35th birthday ng sikat na video game character. Sa ilalim ng Tokyo Tower, suot ng fans ang kanilang yellow raincoats para mabuo ang higanteng Pac-Man na ipinakita pang kinakain ng kanyang kalaban.
3: Pac-Man's a bad guy?
2: Kasabay nito ang pagpapalabas ng sci-fi action movie na Pixels, kung saan bibida rin si Pac-Man bilang bahagi ng isang alien invasion. Sa July 24, ipapalabas sa mga sinehan ang Pixels. Apples Halandon, ABS-CBN News.
4: Pac-Man is with ghosts.
0: At yan ang ating mga chika sa ating showbiz bit.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at important na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West.
1: Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
2: Para sa ating balitang kalusugan, PC Moroccan-style hummus nire-recall dahil sa bacteria concerns. Nire-recall po ngayon ng Loblaw Companies Limited o Superstore ang isang brand ng hummus dahil maaring may taglay raw itong toxin. Ayon sa kumpanya, ang recalled President's Choice Moroccan-style hummus ay maaring may kahalong toxin na dulot naman ng Staphylococcus bacteria at hindi raw dapat kainin. Ayon sa Loblaw, ang affected product ay naibenta in 280-gram containers sa iba't ibang lugar sa Canada na may UPC 060383-133870 at best before date of June 14. Wala pa namang naiulat o nirereklamo pagkakasakit kaugnay sa naturang produkto sa ngayon, pero inalis na rin ang mga ito mula sa mga store shelves. At kung sakali na nakabili kayo nitong President's Choice Moroccan-style hummus, ipinapayo ng Loblaw sa mga consumers na ibalik kaagad sa inyong pinagbilhang tindahan for a refund.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Inihayag ngayon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 120 million pesos na balato na natanggap niya mula kay dating Congressman Saldico ay 1% lamang sa sinasabing 25% kickback ng dating mambabatas mula sa government infrastructure projects. Ginawa po ni Bernardo ang testimonya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Ko. Ukol sa maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi rin ni Bernardo na hinati-hati ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang 2% ng 25% ng kabuang halaga ng proyekto kung saan proponent si Ko. Gate po ni Bernardo, ito ay